munasinya mo aring asa ka. Aman siya pitay walang Diyos sa utin. Matparla niya tayo.